0: village bo ovano makani mudimani edipadweli
1: nzana gali ya misir beru bangi
0: amisir beru bangi nyo mubaliwe uvi
1: baliwe mani mamu kogoni
0: mkogoni
1: se
0: nona obaliwa wenyu mkalukuno ogogoni
1: se
0: kanta gedeni yupadweli ni makamaka romana oima wenyu mpaka masaka abano alinyu
1: oima waga wakana magudula no maisha magudula no mio dunule na mama papo kule wale ndao mamole kalaba maji nga wamfuna anayewila aziwe nzina ndao yene masakabale mina zidhali gwe thadhi nakwa ndao iyo kabudura kaderno lapi yenu wambe da mtu bawelia kuko ba wapa bagulia banugulela na kabudura ya jwezi wazo munda alimambo mbanigaja mboga masaka balivina kaengo ba ova nene
0: urucha
1: mboga wanjiwa realmente bai woshkola yunu roma primera segunda ate desima segunda yon la tana moda batokulu maj no tene yunu upelimenu jiniko sa ate desima segunda ntao no nandika luga ga okala waga wali wa magudula no maju yukuno shkola naze na session ilu malibura kale ya madani se
0: makamaka oima wale semikali lo wanru chavaditi
1: vaditi maj vaditi yanru chavaditi maj
0: mamfitha wakala labo soka na yujavo peno
1: namfitha se namfitha labo igado dia siginti ajivezu banija mafugi babeduba kusio mafugi bagwadiwa bapiwa na koko bai bikala armoso se iyo yakakala wa armoso numpobwela chigwe none elo boina bai chigwe gafia elo voleiwa se
0: akala manka na molukala mama yuan lima la ba inya bakavi
1: al egafianga masaka bambuga so almoso jantar
0: nyavaka
1: nyavaka bai
0: semusuzi
1: semura davina kuonea se ajvezi yo nadho meza mtu agadha na mkaja enga masakaba mtu dhuwa mbugunu dha na mkaje nyava kuliva takulu bai koko masakaba likia guliwa bai armoso wakwana ntao malabu aru chavadidi yakala nga deze mburu ajvezi mbuga wajabu male bai japa pa iyo bali mosari ajvezi mafugi ajvezi nyemba so bipiwa bikuwa munyu bai bijiwa iyo banivoloa se
0: malabu enabo wapadweso ene nyoba mulimi ma mwao nanga makata mivadidi obe nyoka mwano nilamu wapadwa
1: miyo do nanga karano nilamu karano nilamu miyo pradhamu do nange jile uilakae makata miyo se sabwa idadi so kumisalo nanga makata miyo tempu
0: bagavira,
1: masaka bagavira kumisalo ganyari yumu bai amone le mela yi esidno.

0: Ruja. Se.
1: Sama ya makata miyane nyu. Uyelega. Unona wila SNS zipaduhile manyu zusu nziya nukala mtu oliba.
0: Se.
1: Labon.
0: Se. Miyo zai nuziwa ya buru chivi ya deri tu chivi. Okala okuvi. E, praticamente. Eji nloguwane. Ogatabuwe. Oga kale mu oga avire mu goyini ononanga goyi kiwo agora mie zai nozi wa goyi kala odere tu kala se
1: muso za mabasa mengi wa dide saba ukala mu yelegan
0: se
1: mabavi mabasa sunzile nyo uloga pa lo meza teno mabasa men
0: se me di sunzo meza no luavina makoga nolua makoga
1: nyoka
0: mio mukanele mio ate seti maja mio ja danko sate dampa kubira gana nyoka se dagwada makubaru lua nyoka bae masakabale kada nyoka ya kala doge metikaj bae yo gulio konsigiri kaderu nozi otida mabasa mai sabo ya goya na mio
1: maguli ya nyoka dokuno beo chwapu
0: nada diromaga agula andumwa ndalu abatakulu ntabale bagada bagagula na mio awane bagaga bagagulio sidadi se kadivelo no sidadi na so zade lwa batakulu
1: kada nyoka nyumba okupebele na nyumba ya ntero lingala nyoka ngas
0: ejo nokala na nyumba ya se ekala nyumba for example nyumba ya na mio bile kada paredi yaka na 12 nyokas. Se. Então 12 vezes
1: 4 água.
0: Se dá 4 água, se.
1: 12 vezes 4.
0: 12 vezes 4, se. Então eu ekala ina guntu kula makumeli makumararu. Se já eu depende ya nyumba ya ndo gakalendumwa nyoka dino njive gakalengeningini nyoka bina dinkala ningonovi. Sí.
1: Por kaluga ni edelo ne jo lua nyoka tokuno no kwela nuna ma nyumba za machapa nyoka zinolua
0: nyoka zinoliwa ve mashkaeva didi sabo ya minaz se mukwele minazi iyo ni lila maj so kati ya ninge ya goi no lemeliwa majio minazi tempu kwila ni iyo ni unla maj primero yanda na nyoka nyoka jile ya nikaliao porque nao ndoa banigula banigulia banda nao elbo kwalkeri erimeli ya koko ndao por exemplo mire nufunanga diluwe maji mtere nunu maga mina zidili mo nepara makubari nepara ndichele mo ovanini vapa se
1: uloka na mina zisi nyuma mpura dhotedhene dhili mina zini
0: dhotedhene porque primero iyo nanja kokoya nanja minaro mamalanya anguliyo na angulia vina aliyo gulia naro moja depois baada koko banijaba nigulia makubari ya vina banluwa nyoka bandoa banigulia nona okule walurela wen uyo kuno ochiwabo se mutoloela ni nitida musoro
1: makumbi vina
0: makumbi na notana machuguo se ya lea makubari na unkosa tete na ungwa dao. Wewe mfuna mnyoka buduwa, akalofuna dao. Ya mayokosa tete vina, buwasa tete dao. Bugulia, majuva nene, porontu. Kanayo kosa soza ino lila bayi.
1: Nloganga la nsaka ni virle, ukala wenyu, mawenyu. Ova nene elabu ili maluju. Wale wakala maluju. Atu alabana panti, makubari na bandoga nyo. Lakala la vusunza wenyo, okuno wali go, oedima?
0: Se, okuno wali edima, yu nalabana panti. Ate masakena bo panti ya pitroro ya te kionea, yu nalabana makubari.
1: Makubari?
0: Yu nampia jantari, banifezo pia, ate banifezo oja na makubari.
1: Wangamone yana?
0: Wangamone yana.
1: Wankala omodo watidela ni kubari?
0: Watidela, batidela thai akwa ya bagaja. Gamaloja, hiyo vina yene vina wakele na se. Realmente malijua babava nene, hiyo na uzari makubari.
1: Majimu wano odo sunza, nga na matiu, penu muvayo wa TPC, wako sada?
0: TPC na matiu, egafiwa teza seti.
1: Ukosili, okolo kosa TPC?
0: Okolo kosa, apoka na manera. So ajede dia siginde, kalena mambesi, bae porontu. vile boya danu cha maisha na mati wene we kuwati da kaderi no nada se
1: ugafuna go do guna ntivi na sakara ya
0: sakari da wene ate ya juwezi janto tasidenti we sakari sakari unyumba jijine makubari ogapa bagela ba virle lo bwene ingwantu kae so yali makalelo viveri se
1: umusunza omunda bina
0: vadidi ma jovane ne kanaganyo dinke din viveri na wono munda se medi viveri na wono munda makubari kao de gandwa ndovane ne soni ndo munda bade se
1: na sele zo munda muno porele bochilo bo ino sapena batakulu yogule sile nifuna nyo
0: se dino sapela na batakulu omunda I ale omunda dino fua vina dilo boza kamona paunde jono du karana mikalelo da tidile anakwaga na mabata badagulia bad dmatendena mwana labona se domunda vina apada dino venyi omu maji ate tempo yo mariamu Majwezi notukula bubilitaru badigulia badisasanya je dikamile se
1: mangana kesele tivene rupatle ni mokala wenyu okala orucha
0: okala onorucha
1: mutu kala wa romo balwa mpaka unua makamaka soka na mikalelo ele borucha badi
0: ele borucha badi ele dora te wenu bole ila gora miyo na buya dida wileni vatapana maj pronto Pois são Libia Madao para eu conseguir ouvir sustentar.
1: Mas se levou parte de Nunca Laueno, Mofana Mutie Ganoganin, Cocomezogani, o ato é na Vina, Ampatua, Macata Minga Bataguil,
0: e Nicocomezonente,
1: a mim é lego Calaovi com mal.
0: E Oelega ou Calaovi e Nicocomezonente a mim, não po vitia Sabane de Elega. Caveda. Otidele bokwalikere mologu kaeta dua weo ono conseguir permanecer hoje ojavo eu asa pela nana agela ogela wila o kuruzar madawila mio dielega o elega jozu ontamagiwa na zelu ontamagiwa na zelu zelu otamagiwa na zelu dabe weo ubwele lobo penonge dialoga mio yodomunda yodomunda onoza nao por exemplo lapo weo gadua omunda Mbogo ugakalamba dala kinuko kecha dala kinuko cha ugadho kwartu wangana dilita runai dala enoeva agora nigelani lege na wendo oyelege oyelege oyelega ono onotabwa se
1: kibarini dabuno ni tagia limpaduele amisi nyo so amisi kamunala bagava na vena
0: nada medi laba Dilaba, primero dilaba anga segurança, mwiali ganyo roma, bada segurança jile dilo mala, malilani badi ya mprojetu ni, dilaba projetu ya Oxfam, depo juina dilaba laba projetu wa Save the Children, ndao maizai kontratu imala, dilaba.
1: Dabuno mliva takulu.
0: Dabuno mliva takulu.
1: Muga venyamu na wangana ima.
0: Na wangana ima bae.
1: Kaya makata mbadiri mluba na wale melu. Ube ya membesi ba venyavo. Wati ya pena ima na muya na. Dabuno mga venyamu. Mulivi na watakulu. Nu wangana na. Ube mundo munda. Kaya elu boyo rucha anga mluba na.
0: Elu boyo rucha vadidi. Elu boyo rucha vadidi. So. Uwe no ila dikose ravi.
1: Omagamurima.
0: Omagamurima. Mkala venyavo. Wewe dabuno batakulu onkala sekretari utinya na wene naima papa papa papa papa tilebodi ako saga wewe
1: utinya nokula nda sume
0: banda sume ba wewe batakulu dabuno li sekretari tenu mkwa kusije ni papa papa wewe unga kuna odwa ba tonga kama kan maji elobo yorucha vadidi mloba nokala batakulu se
1: unga kusage sune ka kamvuguze ya musoroni
0: uzuguze ya vina ngela Owetache vadidi musoro, onotota tensa mvina kuse. Sono ila kuse davichi malopadua. Kakule deretu kwa vi. Memu, ato genjeda, onda nabu masegedo mena. Onda nabu rida, se,
1: mas mukane kulu velela na skuna mneloti delo chilobo ngaganyo.
0: Ah, neloti da, porque es un pombir le mio, o aveda de mio, e so e gumi bai. Munya mulugo gafuna neloti da vina na labone nento.

0: Vaitom pagani ofia no Augusto Mario velo aka e muzi wa malijelo muzi wa chokochela muselo adabuno bon dia.
1: Bon dia.
0: Ni loga nani muli ovi?
1: Muloga chere chere ya anya makata kale zane na Shomiro.
0: Shomiro.
1: Se anya makata kale zane.
0: Aha, kaloga ni anya makata kale zane. Muselo adabuno muli wa dela dretu?
1: Ben muselo. Mara kurabo waloga balongwa okundo elabu ya nonanga elabu ukinawe dile gena direto
0: waloga masake nabu
1: waloga se ovanene ndevele lokaniwo nga muda wela mkwao mfuno uzo wazo suma wa mwene maga mtongiwe mga matongiwa kala jompaga mpaga Angwana vina yenu vino gamuda ila vino gamule velela baragolo dova. Maishmaka maka ya, hindi mwaya jo levelela na vatapano purkinga levelele Jesus Kristu bakutula sangri yae, vamuji manyo ba levelela zoda wa zen, utabi zen. Mahiyo vane natagora, taninoza. Ni okundo ila, maski yo nilogu ya, okun levelele, okun nolo, okala, nolo kala okundo ila ni, kani won levelo e notabu e labu ya yada mune notabari atu ya nundu waba gaviri gana
0: kuloga ya maka maka ya ukana murima o levelela
1: ya muno kana murima sin o levelela vane ni poka la mbala wene vino gamda wela muno idana
0: kini kose la
1: amfuna konsei yu kamfune lo bweni
0: kila mwe na wele la
1: ye wolo nzi wolo na murima wokwela agana mkwako odida wela ono levelela mbolo nkoloka na murima okwela agaona kwa kudala onfuna zoruana na onfuna zoaba mweni maji ova nini ukundoila iyo ukundoila iyo ya levelelo kanaka lege weni puruki zimpadu waza kange si za munduni za munduni za mfwasea maji ova nini kazi mfwasea ova nino pana za eni manegu forma zene zinzi wa hiyo
0: mara fulavu inyo wata gyanu
1: eh
0: mara fulavu inyo wata gyanu zapa duwa zalo
1: wanda adela baloga mwana muzulaga mkwa go puja wano pologa yafuna di mpuji woka lengo lo puje omale omangani jigile vina ya logu na zizi yologa mkwa go vatani kugunti kamti vina ova denti Logo logo vino mba de nao. Kauti ye, mba ye na ovate, uye na uloka lango uloka nyari.
0: Uweo pujie.
1: Majuwe duweo, funo ufasea. Avela. Agwa mara furabu vina walo gaba logepa. Oga kanamuri maa oko dela. Onolozo wana oko dela wao. Oga kanamuri maa otolo. Ondo wana muri maa otolo vina.
0: Pumano.
1: Avela.
0: Baito, ena makata. Iyo nota madani azelu yenyo.
1: Obrigado. Danfu nangu yoganya makata otene mirimaza wazikale vina. Doko de la zene kazi kanege isileza opa nganada.
0: Oko kaulimi limado otolo na makata?
1: Purukazi jiji logi na meoroga kada mtu. Onamuri mawae.
0: Zino padua geso nego otolo?
1: Zino padua. Okuno kilogo yoroga kaya mpadua. Kiwo purki mwilabo ni mulinga mudebe. Kamukodo towa mwinga. Kamukodo antunga wakaladiro kai wakachara. Ono wangana ono kai kale limombu. Maishi.

0: Alô, bom dia.
1: Alô, bom dia, bom dia.
0: Bom dia, Nilo Ganani, Muliuvi.
1: Nilo Ganami, Américo, logo conosco, Shimoyo, de vejo, Manica, Kakama.
0: Américo, Shimoyo, Munivruana, Davian. No Facebook, ni ouvi o internet.
1: Internet, minha, para não voar na internet, vai.
0: Ah, mulher, internet.
1: É.
0: Vai tocar logo, Gani, o Koshimoyo, Muliu, Davi.
1: Io conosco Shimoyo na gumu, so Riza bai.
0: E Rizo, e la boi Riza, o Shimoyo.
1: O kuno e a ovenya wakae no vora vi bai.
0: Munabela mguaja bai, mguaja sile do lemela.
1: Apo dhani nofunanga zoge na vina manto mabashani.
0: Karo gane, dabunu ni nchoko chila nriyo mwilabo ni. Miluwa malabo waba mutu kanimu ria mtu mkwe. Kini mpadua, niko komesuga ninti enyo.
1: Mio nonanga na verdade ova nene. Mirima nonanga zimalo zugunu wavadidi zeu yo dao tatu wavadidi.
0: Zatu vanene.
1: Se.
0: Ana wale kala padwe sila.
1: Wale wale mutu wami zenya okuno Shimoyo bazo ocho abo toi muzi wa mutu kwa lekere. Bafia buwakeli wanamwe bagilati malabo na malabo yeni.
0: Maski bugeda na medo mdila.
1: Maski bugeda na medo mudila.
0: O vazi na mabae.
1: Maju vanene vanene kimpadu wechoe. Kodi muna vizinyo wa muna manda manao. Aga venya pena aga vwawi aga falia rilubu kwa likere. Wewe dabunu muta magida na bae opulishi ya wa msume. Agora esoja kaye kale lejile akale wagana wale jana ato ya wale wale nata. Zitiana vaditi.
0: Zitiana.
1: Itiana vadidi uvanene na wale itiana vadidi uvanene woy rovi ravene va mtu mkwa wobu mwanga na bae ne kavoloka bondia ne kavoloka ni somono wangana na bae nga kamuloka moteni
0: na mwone lo enyo isa zati virgan levavi
1: nyo nona nga o virgana wadilo boesi yiro mileche eji roguanu ila ufanene labo demokrasia ni demokrasia jadire etu maji non mwonelo aga mio nonanga hiyo ni lo tabu ya wa demokrasia.

0: mbare mayo.
1: Weyo ono vibani, ono kala kumatubu gavega illa, tagapie.
0: Tindie liyo, mli bonwa? Bon dia.
2: Bon dia,
0: ni lugo na terra, unako ni yaka dabunuba?
2: Yaka ni yaka naka dabunuba ubadewa, obe la umundape le givi. Yaka na
0: susu.
2: Gada ma, brigada mama.
0: Iya mba. Malaga, iye, oye, lego, no rebeto. Nanagakaye di.

0: Aitou wali wiba wa Constance Elias Valani na Jane Omeadu belwa ona mudi kunguliwa ne kundodiwa nonaye nofaina mtumtu amurie mudhae aziwe vine awila Amerika muyerela mudha gudia kana mugule namfanyi malabo alika mkwela ngamba alaga mbweni kinakali akakene nga mwali gani ona nofanyi nawene oriana mtu namudhe Nona baba singo hando sogoro odu loge oti legano ese oti yawe ne gano do fanyela mamani osoriwa ovano mi ndi na mitala makumeli simvira mnumba ni apevu nsayaga di pade do tena tena dili aisa a provinsi gino ya Zambezia io vano nimoba nelola yawe anikele wibo kuwae bela toa pasar male
1: Didi bro, this is me, Chocolate Negro.

0: Umwenemo, dabuno nili okuno ozambezi ya VIP Hotel mura lona wakela aledo. Mboi enfi ilo kuno ningamalogi unja wila nizwe mabasa nimelela muya na mwodhaya olimukamiedhi. Onkosa mabasa oyesa. Voroma ni itamela ozi wanzina nae.
1: Mieri mkwelu wa Fatima Abdul Rasul.
0: Dona Fatima Abdul Rasul, nyomu li mchuwabo?
1: Dili mchuwabo, libalwe vanyama kata.
0: O baluwa wenyo mkalewe wino na makata obe mkale kuno chwabo?
1: Di baluwa nya makata badaba ligakala kukuno chwabo. Kanakala elaboina.
0: Munu ilo kuno?
1: Se.
0: Baluwa kuno munu unu okuno chwabo?
1: Ni baluwa okuno, nunu okuno vino chwabo.
0: Kamunazo ukalepadina?
1: Nada.
0: Majwede la odo waretha munazo waga?
1: Nimalo odo wede lelaboina.
0: Mordagani? Ofile nyo okuno zambezi ya munzi wa uvi?
1: Ozambezi ya nomzi wa mkuba, nomzi wa guruwe, nomzi wa mkarungu, oku makivale, o maganja da costa ni fia ovina.
0: Baito mweda vadi?
1: Se, ni maro pasi yare.
0: Mwede la waridhabe makana mabasa kosa unyomani?
1: Naede la makata miwalvezi nado ila ula anga misaundi trabayo, projetu vina, nandua.
0: Umana mumuluga mabasa, mwando wede la mabasa. Dona Fatima, nyo nufanya napano mun laba numba eji. Obo muralati, unawakela alido. Labo tilabo, anoza alido ashwa. Ukuno zambezi ya vipi, on laba nyo. Ukuno mun laba o yakangas.
1: Ninkosa yakataro, o laba veneva wa zambezi ya vipi.
0: Mabasa gani antida nyo?
1: Iyo nindaba ari ya limpeza. Ninkosa limpeza ndi agenti di serviso.
0: Limpeza uno shela, uno armari makwartu.
1: Limpeza uno shela, o shela ungo armari makwartu ni, alvezi resitu yetene ya kintalu ya empresa ya, labela diyo vina.
0: Nyo, Dona Fatima, mlimo kama basaba?
1: Nada, mlararu.
0: Mlararu?
1: Se.
0: Mungu sadavi, kada labo dudo be munda motene?
1: Minda netene, ibanigagana mabasa ya.
0: Munda motene, kuloka malaba betena mlugu nyo mnozo laba?
1: Na danukana varva sumana banromo vuma akala sabudu akala dimingu ila mtanga ula romo do kapela
0: basumana mvuma labo nimoda
1: basumana nimvuma labo nimoda uloka ula nimvuma
0: na dimingu ba
1: se
0: baba saba enyo mukana onsunza onsunza nyo ula osanya kama enkala za e olimpeze enkala za e musunza vego be mlozi wa ba ibusuzile wima wenyo.
1: Na dani basanti hiyo nromiloko sangelo boya inzami. Panromoko selo bonga ya inzami, ntamba nukosua ya testi, malelani banapura arwa. Logu ban komisaru laba.
0: Wako seza amidu mabigiwe aba kusuwe ni van laba nyo?
1: Se.
0: Andu mwaya?
1: Neva, na shefi, ntamba dileo shefi ulo ntambira, malelani banivaya inti baninibasa, uloga ula sinyora karomo ulabani, romo unani. Ntamba nromo laba, logu yene bada banavaliar banaporar
0: okuno kwartu kadingivile vaditi
1: nada
0: ndivi wanovi
1: okuno kwartu nina kwartu makumeli nanai
0: kuloka malabo tene mnogawana kwartu makumeli na yatwara
1: se
0: muno akwani ya mabase
1: no akwani aningana kada mtu bagatukula 999 tangi lemo lao banikosanga ya tu
0: mringani
1: kuloka ula mtu moda baba ba maria jile lao.
0: Muno wako ni ya mgavula wene techigo ba mwasasa nya vi limpeza ni?
1: Muno wako ni ya se.
0: Ganyo eji enyo mulabana na atu. Kadalabu anufia ledo ashwa. Nyo muna ata nalala vya ledo abamfia?
1: Ya ledo.
0: Obo unata nalala ledo kankala nyo?
1: Na donata ndera ledo di mkwe umuina unlaba mrese pisaoni. Ntawa agamalu wa tambira. Panko saiene bada ba preke lo kwartu yoso ni basa neo uarumaru makwartu. Inta ukulega dundo obu servaru makwartu abale.
0: Ramuto nilina mwenye ya mzu uarumaru kwartu. Uarumaru kwartu, unati wadhavi? Mabasaba.
1: Iyo, nudhuwa.
0: Kwartu zenyo ni ngangana gazino kodela badi?
1: Dino kodela se.
0: Musasa nye dhavi mpaka kwartu kodela uvire lwa pevo vina.
1: Iyo, wakama na pale, nuko savonga wila banikavo kolisha. Dipo jubanikavo misago minai, tanga malavarva, bantukula lensori, banikavo, ibantukula tuwaya, yu waba na bantanika vina vene valivakamani, ikala votuwaya, yu kaza dibanyi jiri atapete, noti yao vina, Então, no canal, ilha manje uma, no tiao, e sabonete, folha de chá, açúcar, chave na colherinha de teta, nem sabe, nem tiao no casa de banho. Sim, para o lugar lá que ele entra, a precisar, a nakane go e o dom, um vedaga mukwem, para o lugar vina, o dom tender.
0: Colocamos-lhe do tê, não fia, não fanha manje o quarto, não fanha toalha, não fanha. Balançou a orvina.
1: Mulher do Eteno, um fia, um fanha de tede no culo quarto, ban maluca sanhida. De tede nesso, dindo gai, o lugar lá manje, sabonete, açúcar, folha de chá, café, de tede de fanha no quarto.
0: Não foi o quarto. Mulher do voloa, a gagona, manguana numa, nyom noila.
1: Mulher do voloa, a gagona, manguana numa, eu tenho que. O voloa, manguana numa, bandoa, ban cosangue, luba limpeza. E ban trocar mal em sora bale yon tink trocar manja bala nimba yonga da buno mangua na vina no ko saba nimba de novo forma ya kakene ko silio da buno mangua na vina no bom vai forma ya kakene ban trocar mal en sora bale ban tukula manje sabuneti de tetene ban tiabo wene o quarto vina
0: kalugani oye sa o quarto no fune aditi o quarto no fune o kalu oye sa aditi nga montage da nyula umle doga gona Mangwana muno yela vino wanganao oburcha gwesile maranso rabale mikumi esile dana yene nzilo dabuno ka mikumi disa kuloga oiso kwartu kukwene
1: iyo ni nkosela we loga sabani malenso rabale komu iyo ni ndaba na malenso ro chena entao non podu tia malenso rabale mukiliento repetir dia siguiente porque Às vezes não fanha a banha cucha e eu não posso coçar a vina. O lugar lá não tem, porque quem cala a vina.
0: Não fanha lá, malabo tene?
1: Não fanha lá, malabo tene, outro cargo mal em sora bale.
0: E ele lhe diz, em sangue da nhoco no imbegi, e a aquela ali do. E ele não fanha lá vina, mamra lá?
1: Sim, eu mamra lá não engano, mata colu. E eu vina não coçar, mucale lobo, não coçar, eu cuno, unga. Mata kuluvina nuko savina baniga kosa mesma forma mesma maneira io non podu logaula ni kose ve empresa ni sabani logaula ve empresa ni mata kulu soko saga vina io ni fanya daga logaula mata kulu baniga kosa mesma maneira en kosa io vino mabasa
0: kuloga ejo edelo yenyo ki edelo atu ina vina ikale edelo gani mwana gasi ntagi yenyo ikale edelo gani chi nafu na nyum kalinga na masunzia Watu ena vina, anuvruwana ni muzizubuno. Makamaka hii yana. Uriki vamura lani, wanufanyele lukose la wara lela mabasa wadidi. Vamura lani vaili mabasa, wara leliwa, lirubuza zinkala bure bure bure. Kinyonga na masunzia wabale ani ovanene. Makamaka isi do ukwartu, sasenye do ukwartu. Iyo nizwela yana muzizubuno walivruwa, aniwa mabasa haba, amu yana muzizubuno. Lafuna masunzia yana yatene, chini afanyele la osori ukwartu makamaka.
1: Eji vine nufanyi langa wila iyo na iya na. Ufanyi ili lauloga wila. Tinku uzi wa nibasa nganti. Si. Nibasa nganti nilugule wila nibasa nganti. Tuwaru mara batakulu. Intang. Kaologa wila muya na wantero. Agilatele uloga wila. Si. Miyo da muya na. Hakalonozi otide iba. Intang. Batakulu vina makasa nyoda batakulu. Yene tinku sori ya muvina. Anga limpeza ya batakulu. Ungo mtendere nga patara wakala patara ufia. Olo gawila kamba ema njo waba. Tinku okosa vina for manager de tete nga yu na iana.
0: Ni hili lagoku kwartu. Yoku dabuno nigilatelo kwartu ja. Mbaranda kaninafiamu. Nigilatelo kwartu dabuno. Kuloga mikumisi watakulu. Ikalige zaene muna muzipeno ungona. Mangwana mku mubulo gonelene uburichwe. Mpu matakulu mkalige zaafi.
1: Na davatakulu às vezes noti yana. Como logo o lampo ia nem tambira lelo então neji le forma ia vataculo e notiana o logo o ila
0: vataculo o gabone lá muito me dá bono mangano
1: ia vataculo não fanya muito ba usar munga magono abale malabo meri o mararu então na nana aruna ia ne bakusavi ba trocar magono abale então veio com gapa valio campanha de lá o tia magono nga malabo meri nga malabo mararu Porque vego vam precisar mukale longa wa injeni para loga wila iyo vina na tamberelege a cliente.
0: Agora vatakulu non pari magono alabon moda buburcha.
1: Vatakulu magono alabon moda ono valer buburcha vovina. Solo gawila mukale lowen wa vatakulu onotiana na mukale lobo wa vimpereza nidai
0: na kuloka batakulu ngafuna wa malabu meili obentinana orarna boburchavo
1: si batakulu valero loga ula bu bu kalana maguna bale malabu meili ta onanara runa bokosada ve boburchavo
0: buikavo mala nsormena
1: botorokar buikavo mala nsormena
0: ugaka nini na
1: ugaka nini na guntileno no tukula bufula ogamalofula otukula o echi guwejile bugavo ogona botukula bwaruma rvodino vakama na pale
0: umana monando gaza wa muralani masikumengene wa muralani wakala zile bozimpadwa la bontro peno odu patrau kaniva ya muya na kobri muya nono fanyelo kana zivito zae za mikumi wila peno vore dani kala zintagi wala mtu wali uchipitale mureda muya na kana maransori watakulu kani nshivali yae watakulu mkunelema mune uchipitale na kapo na guyo sekreka mtu lapa dabono medosi zinoonea akwa ya nuthani mfanya zaidini chini vitu ya fanyela muya na kana watakulu vae ninga mikumi
1: nga hiyo na hiyo na eno vale rukukana mukumi obule okala okoya uloga wila masoso agadho ufanya weo kose ubue lotukule mukumubule oviku nelena oga kala dhawene vina se mukumi vego va masoso vosegede ya we vino nodo segede ikuna kane forma yokune lua papa livanda mtu tukula uloga elo bonga guo badaba baviku nelena ejo elobo eloga wila iyo natu etene nompo dudu wala eloga wila tinku kala vade intang oga kana kavi kasanyede okane magono abale okana diari amenti iyo kane magono abale okwea eloga wila miyo masoswa kaloreda hakalokwa eloga wila rivaleru kuto kosa vitu kula magono abale okune edwana abo dao ni mta wama nyazo eloga wila nadhe vina ni vire baniga teiwa eloga wila mono ule ya kawanaga magono agura forma gani waga ya mrampani agura dabuno magono ufanywa na masoso malo ufanywa na kana magono okune ila agura forma gani jo tao jejire nkosa mtu eloga wila tinku kana magono ouza ki malabo tene vatakulu intao magono mena okana mba okweni
0: umana naloga za magono kae magono vibae unofanyela vina oshela vatakulu oshelo kwartu
1: ngo oshelo kwartu weo labo kada labo tinku virabu gashela okwartu opo dukala ngamba mwetemeni poruki dimviramo dinonjiva akala weo kutule lobo Ologa wila so ntukule tarapo bulimparvo. Na o ntukula mshelo bushela vene vale vakutule welo bwejiri. Numpodi. Tinki labo na nzuwa uwe buga tukula ga mshelo buga viraga mkukutu ni makama. Malabo etene buga shela.
0: O shela ukwartu kwa malabo etene?
1: O shela ukwartu kwa malabo etene.
0: Numpodu jombia labo?
1: Numpodu jombia. Ne ula o jombia ngo loga wila dabuno dile maa. Padina shelo ukwartu na Podu ribelu evanda wewe kaveda mshelo, oshele na. Okwartu kule, onduwa wewe ugo na.
0: Waruma arvina.
1: Waruma arvina kama ejile wewe tinku guma. Poda kala kugumi le mutaneji majuga dhuwago ugo na. Podu kosabu tukula magona bala fanyi lewe vene vale buromoa guma. Ologa wila buromoa sakudiri. Intao. Purkino podu ugo na bakama na pale kuwereji etene vadile nzuwa na ntero. Wewe sondu ugo na bafuna ugo na kavanzi wewe akalikale elobo lobo elivo. Maisnesi kazu weti nkuvira tukula magono abale busakudiri. Akala redi mushkitera weti nkuvira vina. Sumana buga tukula redi mushkitera ntile buga pasa arvina mangeni. Ologa wila sabwani natote vina mareda okoto mula. Vanda puwera. Upuwere jile enototo okoto mula vina. Porukino mpodu kala na redi mweri wantero so pasari mangeni.
0: Vina redi ntile kanika le dhawane nukungi wa. Mazuo tena ba mlugu tokungu wene kama mvire la pevo mwiya nako sedhavi na redi moshkiteranti
1: leo gavenyaga na mambesi tinku venya nompodu tia redi moshkitera nogwa netene intao o gavenya redi moshkiteranti vakama na pale tinki vavirele pevo vina tango gagwa gogona pamfuna watu kula redi ntile bumotia ologa wila bukunela na o gagwa gogona
0: Dono Fatima, yom nai mangas?
1: Mie nai ma araru.
0: Ai mararu.
1: Si.
0: Andu mwene?
1: andumu wene
0: noa sunzia mabasa
1: noa sunzia mabasa se noa tukulela go kala vona mwali no mtukulela go munda ole rapazinyo vina weda deno na jaka makuma nai no mtukulela go munda vina
0: mabasa banloge oesa noa sunzia sasa nyeza batakulu limpeza
1: mabasa batakulu noa sunzia awene mie noa obrigar gologa wila nyua emenyo musuwege dobo mushelege batakulu Então, sabuanu loga wila ni basanti miyo nu asunzia porku songoro nduani andu asunzege vina hoka.
0: Mwaruma rugu kwartu.
1: Mwaruma rugu kwartu. Mukosege vina limpeza deteno opio, opio kunyo mwanamwa lene tinku ozi wako opia.
0: Ena ahi mapeno wagona, magona wabalantia za wene, lansorili za wene. Guwe sizu wabaluwa, zintiwa wakumoni, neka na kashanga, funa wika gamu. Isu zisendi zilibu dhokala.
1: Miyo nga damai. Van kosa mio bien kosa forma gani diga fanya magona balaima o guwe sile daima dilingo kaza dibanyo ngo kwarto mi nga damai tinku taganya guwe sile baliti ave ko va modavene hologa wila badi tentar o romotikita entan non podu loga vina si mwana weda dinga jakatanu no mutie do loga wila kafula guoda weso mwana wa jakatanu kae mwana ofula Buruki mwana wa jakatanu mye tinku musunzia.
0: Warumaru wakamani?
1: Warumaru wakamani vina mye unga mai tinku musunzia. Ologa wila we mwanawe kadhaunu. Intan foru meji nkosa mio we vina bugona. Mangwana daejino we buga sunza vidhawene. Buga kosavi mye unga damayo badiga usunzia.
0: Nyo oima wenyo musunziwe dhawene na babieni?
1: Se mio oima waga mama na papa sempre adu sunzia. Papolo kwa mamolo kwa kakabakani ni makatamio iya teda buno disunza linologa ulashi malabu waba la mama wandi sunzia intang ateda buno ejile yako sa mama odi sunzia chibareni kakuka wako sayo puja mamo odivaile dila yozi wamiyo ni basa
0: kuloga mvile nyu kuno vina oveda ganyo mabasa ba mlolo wakila na madameli
1: vadile iyo nga apa wa hotel zambezi ya vipi iyo mabasa ba Vamale iyo shefi ologa wila Dona Fatima mabasa ngaba mnelo odha iyo banloga se noga. Tau yene ba upaubwe lene bena miyo difuna duku sininza miji. Parologa wila duho nini akalachibarene mnu odha. Iyo banrumerela ologa wila se nelo tentare. Tau mpukosile yene baniva ni basentile iyo banukosa marilani ni basa ndoka laporadu.
0: Ki nyona aledo anda kamunaka na gama katamio peno mule do kana zinduale angwa na gadam bila lokal do bapa kadfangile kamunaka na gama katamenga ben
1: si yonga na namala bali ba ko salim peso kwartu no akele la ledo abale entan aledo abale kala iyo ni orwa ni do amude ni ye la sukuna nawili mule do lo nko sauloga oduale lo bwae iyo no tukule lo bwejile bani tukula bandwa nanga o receptioni Banti yao eni wale. Mutengo wa mule do leudho ubuwe la uloga didu wale lubu waga panda iene bali gari dire sao ya resepsao pantukula iene vilo boesile bampere kila munya.
0: Dire bukani dindu wale chani?
1: Dine du wale apodu kala nga vilo bodaguo, shinelu, mapo madha nga kiremi, iyo nofanyaga makwartu ni badidu waliwe iyo nga malapantukula iyo kodu kala nga termu, iyo notuyaga wenu o resepsani bantia badikoiwa wenu.
0: Kaya mule doduwala, oduwala pomadha ngo duwe ya, oduduwa ganga, difuna duwena.
1: Kaya mule dovina bagadu wale lo bongejo webulaya, apa dipura. Now, tinku tukule lo bongejo buduwa bupereka, parolo gawila mangwa na mule doga dhubuwa, Akane vina mukale lo hulo gawila shi afinali namalaba ngodu unovale rukala wene namalaba
0: meti laba enyu tena nide nyuma basa bororo meliwa nandu muazgwenyu mafuna mtie ni kokomezo gani wa yana ena vina ali mabasa ninga ba ube mabasa mena vina
1: iyo
0: ube vina alivatakulu
1: mutengo ngobu na navale rulo gao hapa ganyela hii anaye tene podu kala bala mfanye udabo podu kala bala mfanye ya mkapela podu kala bale vina alimata kulu intao asoria gevina mabasa ngaba ankosaga hiyo ulo gawila malabo na masuku etene mwia nao etene unuvaleri okosaga ni basa nganti ni mkosa mwia na mwilaboni dia
0: kama nafanya mle do onsiba mbasa enyu mpaka utuvani nilobo chilobo Mvao.
1: Oh,
0: agazwaga.
1: Muledo kana uloga wila nga uva elobo ja oli wa murima wa muledo yole. Akalono uko saba uko saloga wila shi dona taki unsumu. Intan webu wakele la, unumfanya muledo ngodo ba uko sela daweni. Tan sema kani uwe bu wakele lelo bojile, buloga wila obrigado. Tan yene ba venya bagadua.
0: Baito hiyo notamalani makani dabununa na dona Fatima. Onlabo kuno hotel vipi, zambezi ya vipi hapa nubachuwabo. Iene, onlabo makama kepa di ya OESA limpeza. Onkuputa makuartu, no arma makuartu. Mwabale, ale duanfia. Siku na siku anda na olapa. Iene makama kuno edia mabase nabo. Iene na kuwa ena araru, ali mabasa ni aba. Mwale na miyo Joana Brito, mesura mabasa di Jaima Ferge.
2: Mabasa amuyena na nlogo.
3: Antapulela dinim patamu yana munlogoni.
2: Mabasa amuyena na nlogo.
3: Ankosiwa na MSOR provinciali ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.

0: para hoje.
1: Alima! Alimo!
2: Sara, muta wenaka, muriba!
3: Alimo kacha miheya, na veto weche chela mbarakan. Wakala pama.
4: Kela alejo, adi yatanra owa anime.
3: Ah, hey.
4: Kinchuna wape ayolia ya pama. Nto omusika no, mwanaku utepo wala mela.
3: Ku, oha apa mwanaku, haun wala mela, na veto kwe opanya.
4: Ita apuruta ni hapa, mpwe

0: yali selle ya
1: ale parendo
0: tu ya parendo tu li roake ona ka re hospital e o no ni ha uri kama ka iwe ya moto lo nyala
1: opa
0: moto lo nyala tempo nyala era heseke o tupa e morla serenti
1: apa
0: apa pale e tempo muli pa moto mphare tere ba mphare sha meru kuluni e tempo hi are ta thamora mphare meru kuluni kuma baba o sha kusibe pa apale kuma nari ni kona fera ne ya to akakanya na phera ba mkhora kama ba
1: kapa opa
0: sempre me ki hala ki hawaya

0: to tila mle ranyu shaki haku velo tila ngaku velo tila so epa timane renu telu wa viveri
1: ngekile rene chimoha mukumope bani murora ka unu mgarwe lango
0: tukare laka nu mukamuhayeli kilontaka kira epa sempre wapeba mwene in lot and riki komu wanrata distritu tipebani
1: me postu o localdade
0: el qualdade sempre ri la pela kopepani ya dalim lo pano lo rule ye ka khala na avovo porque tempo le inya ka ni pele iwe na ati tia avovo ke kusa
1: ama ama mama ni okay
0: ya amaka amama ya ya e kusa kusa ya sempre ento kinanwa sempre come na papa tambear wa thaune na ka ajutari mena wa ajutari no sempre kinanwa kinwa kipera un poco itati ya kipera kitati e shkole de kivinla ya pero era ya limpo kina ke re como nada na horo ka shule yo rkala pintero min kinona manera ati na arup mena hu tala kuye ama ma tala ki kana kana papa tala kuye como horo ka shule rkala pintero kini kai meteri weiwe roa ke lotana ni pa mi mi lotani weng ni to then hinrera
1: okay
0: yeah so kin tuna ira ro ka lotana avo wao
1: roa kwa
0: ro ya lotano ni epa idon ko na wi kamuni mta wao kama hanta wao so mi yo minki na ko ni hamu ya wari o machi ko pepani
1: okay
0: ndenye mro aka u e venye roa u ya le la tiu ke kutama nke ke ai vaiba ido a kwani ha ahudan hi vani mduwela ne ya ni mduwela ara tho ko pricing kumile ane putula khuda kwa sa lo thene ida
1: hala wo liban 5000
0: hala wo liban 5000
1: amusi anyu ya ya wo liban 5000
0: aha amu ya kami
1: ya yu liban 5000
0: ah okay ya pano ta ko kuma ka ta ta ko la pa nto wero wero hin hale Then no more living in community. Dali, sempre na kala o we one rat. And kala ka rat ha ni kala ka ni kala ka ni kala ka. Mester ako le mario la malana no.
1: Okay.
0: Yeah, malana yeno. Babale. Sempre ki hala one rat. Kili karla. Oru we kira sempre ki one rat. Ki norome lo par ko kuse o we sempre o volo mte ko ahuyole.
1: Ah, o kar pinte.
0: O kala pinte nroate aro le ro karakoni. Sempre kina khala kina thila wi
1: wana kukubela
0: o mun kubela o la yi ale ba ru ya morole ne ro karagoni o khala dish wi uri ha ya ale ro karagoni sempre kina khala wi turu ki pio ti a 20 to jmili 20
1: okay
0: o hiu e pe poki se lo akambe lo ri la poi kina koka ya talia ni wanya kativa ba la tama ke sempre kila meli wane ya ki khala ka ma pawe kamanye ituzo tene na anasumiri
1: okay
0: sempre nakala avali sempre ya ni bendroa ko tuma matera nda paka ndroa ko tuma matera nda paka ya akho ni hukude tweak inapo ya dali epa ukhala thom vate vanene ukomplikare
1: sempre ya mwiso mutenle
0: iki hitenle tole nlonto
1: okay
0: hitenle sempre kimona mtiana u mtiana ole mona ka kira para mthano lo kidi bela ai batabo mikini mro akere hai keme le thiputati ya ro aiwe ani epa mthano le amudia uni epa iba tiwo mami nure ra murima ko mon ni khala no so ni muhala tati yo la awa with that property
1: warwe
0: eh tata ko mo pe bal epa ini mani gali karla man epa no kintuno tla keke ai wanto atuna hai ini epa no kam tla sokor pa hi
1: maki emele
0: ni renka emele ni ai wata ba ai maso pepa no kuma wenno ni yo distance yelo ma shiki wa maputu wa ya wi hekera ta hala no am tuna ira i emone mwidi
1: direito
0: ai kale kopia dali wera i dale kivenya kiroaga ya mistra kale ivenya rwa ko pepani na ku samanu na ku sa atiyu na mano thapili ngwa nrulahu eba ya hirwa eba numa tikimathelo ne yani itotela na alale ya mwili aiwe atheliaka na alale ya mwili amestraka mukhiaya
1: okay
0: amuthi akatale arula pili
1: apili
0: so british stars ya basi yeah ayo intwentwa were ya hivi ni masumiri ni yabu atakina kuihale ya wero wera inhale uteko le sempre uvira
1: okay
0: telana haya keke sempre nakala wapi amene baba ni
1: pana
0: yeah ntama onro ne khala wa master baba ka khala ka
1: ma khala ni
0: ya kilapaka ba kilapaka ba kilapaka ba le to kuta veshi ma sha mar kale ingona ishove ni uwo
1: okay
0: amara ka shove ni ula kimona sana na hata apia mwene mto ya nina we kori ni hache keke am ya itu da argi rere lo venya amestira ka tata yana mto aki kunse parano yani orokash ntari
1: okay
0: ya korwa komala uma semana
1: wego
0: mba
1: okay
0: kuma ka amareka ka hiye ku wa mai wanyaya kira kina la baba iwashu tari ka misuko da ke ke ke kwashu tari ka kwashu tari kutavye shimash grupa ka wenno kutavye shimash grupa ka wenno to ni konno hi ka kumenno hi washi 20
1: mya ka owani
0: ya kwani
1: achia wiki yo wani yo wapanya mwaraka
0: ya ee no lekela ni ni kumanne Ah. Eba le kala paka akinti mili sari mutsuru kwaka. Wo, ingawo amapa koma shuta ndi valimhimtikine.
1: Okay.
0: Ya. Kituma mna iya panaka, kituma ka thuma ka sapa ka deshi ke ke ke. Kira kiyo wi owani. Ya. E tempo ke pi ya ko wani. Ya gali karla mestra ka. Atumriwe yo aiwa. No tabo. E tempo ke pi ya ka mestra ka. Amar ka yo mohona. Ame estará que tuile aquí duela. Ya, ni epa. Normalmente. Poti we hilo sana. Era enera epa. Amare la don lo vinye semana ene langa ona nice nice. Ah, ni ta yawu. Okala mna maka tenka yempa we variari. Uwa kunyata uwa pia mwe variari. Ndokona atali akuma na mimi.
1: Okay.
0: Ya. Nekulaka afanya pia mwe. Ya. Kapanya ka biya mwene kinera amare ka aywa yi amari nyu yari baba kekeke am mikini itapo enera maraka anna ari nimlopa nowo
1: anna wiwana
0: hangiwa so amale wiwa mpoko etempu kitishkopirira kuminata asuntula karenre kira kiyako cha wakunyata kiniwa anlota ntompa omlamu hapo uwo ya anlota mwemwe lotake etempu emela kiwalaka rapora emali ka ntomo kwayo arimba nyongamala nuloto okhalo nuloto andakhala uya terapanya tyo lo kenle mikera kiriba mkhora kama ba
1: muiwaka so
0: iwaka ya oh athwala kiwere helo kikulemo era mikahulamo utho ini muhai ini mulala so primero kom ka allo te twila kutavye shimasha pia mwene irunaka kinake la proprio pia mwene reconfirm bari
1: okay
0: kake la pia mwene muram kithai ya api amana ali kithara kira min kina hulemo so mu hulemo mani yarimmo hikone ka lota ka nto athu na kiruana so nto ene tu ya tadi amlo pala to kumeje ya mtu yala po ki sai memwe mtu yala ka pulai memwe
1: o kumehi ha kidikirene
0: ya kumai we mende kamaba hatangwe kene mlopana so kumene ne kuo yelo ya mkhwaka yele ka thumaka era mkhwaka asi odwele na ira yi ngwe washo beni hona thele mingi na thele ya miko othela masipuru ngwantu de do thele de do ira khalai ka ni ka ni ona ni ntollo a munda ona runa ha kunletu ngi mbante ne amare ke ne tho
1: mwa
0: bante okumo okumo okuma ba bale kosi kuodaka ya kitikela uwi wa mestra kale la mestra ka iwan toni ha tihai nanti kole ba melo pero yeu wa thejaune ki pehera ki wa tata tata ni min kino ne tho wa kula ba bu ne rao ke li hebo ni mo tharano
1: okay
0: wo phara dal feeling ngi tsomme ke ndi hai
1: emala hi emala
0: ke malano sempre ni himalanne
1: okay
0: ke malano so api abone ka piao i toni bito le ka lotano sempre halama lanne ya era na kona mlima ahmada dhoja dhote thene ni hiroko jende ya atwale ati yale yale yova mtu amara kale akheja ka yova lapa nolo hiso mmekomo parolo tiwa ikweli hiwa miva ayomle mlopona nkakilele iliba eri
1: babri
0: mambao woro weri to the even any mala 3 semana ohilonte yetu Henry hai isini geraipa normalmente mnyaweta opa laba hani nruma
1: okay
0: ya yeah. Nto miva kini kere nkini kere kini musoma au nkinsoma melo nahila namtaka maitoni
1: okay
0: ba koma tukopanyeni wewe nok naona kimpanyeni mwarie ai problema kiko siku odaka sakala wona ampete itule ndimahu impitiri kibakiwe etun to kingo te yara kama watave nya era wa mini ri itule ndo teleno olima o kama walime bado oli otuma o halao oni mkusa kawa mina rai kahi emata oli okunsa hongusa wetu kira epa ido nyo atu mkikuwenle parolo da zilo mkikuwenle mwa kikuwele kahika karu kumu itotampe unilote ilo koo hia
1: okay.
0: Suki mpiti raso linaka ni mwakana ikune lano veno mlopo anona mtela hamutela tawawe mkinsoma kiniha ome lo tomaiwa veno mlopo anarimureta kinatariwa inerwa tiyo wo mkoche ya amtia natambaka na mreta mkoche so vena vira thiliwa kani minka vira kiyakao sembri kiluwa amestereo hivyo
1: okay.
0: Ya mto amestera kata ataya tena apora putula kumu muhata mana sembri nikashu lo mraruwele kamwera tema
1: okay.
0: Vala pena muhanimbe njihewo are analapo wani
1: umukubela
0: vanto umwana mkubela vanto
1: vahuma vene
0: ae avila va analapo wani ekonta ila tuna yewoli va
1: miva kinyo muli vaka
0: ya miva akiliva nimduwela na weni mi atwabili
1: okay.
0: Aliko kusikota kakekeke otike la uno huda weka huda kaiwe sempre tine ila mtoki hudaka kahudaka ntoba
1: watatani
0: watataya ya kina huda mestra kala watataya kina huda kina huda kina huda kike tre na mwana sempre tukahila balilo tela mtu
1: ok
0: mwiyo
1: kimuchi na mkina ako
0: kimuko cha mkina ako
1: para wakape lile
0: kimuko cha mkina ako dali ito li kumonaka wakana nama na pili
1: yola musiani
0: wala
1: mtelanyo
0: yola kimtelaka kwa mwana pita oo hii haiko mkare umpo kunovu ne kamale mweri mwa atu watangala manele kwa mwana pita so pita ene poko mulu pale para ni miva tunaona kikoyeva mero ii ulu pale ene ne epa ngiduwele kom so ngirimlo tano so ngirimona kidivela ni useo teliwa tale leo wiha kila epa wakala ni problema we problema se nira nira orakala wakala ni problema orakala manani mailia orakala ni to mtu nao kira epa normalmente ai bana mtu itarorera so taru iwanana
1: iwanana ni murema
0: liyo le kamthala kayo kamthala kamthalo re ramaskara waka to e par kimono olanto ayo tabo ko mudu wela da se kinti shirar ni mpanya ewa hateliwe lotano
1: mazo kanu na maneli
0: apile ya kilotano epa ikina tuno theliwa so shove kiye nyu kithala muyoki hedo
1: okay.
0: Yole ni mwira doshimili iventi yu. Muyoki hero. Kira ini horimu aniwe. Le papa wakana namona kapili. Kira wakana namona pili. Kivanyi. Weyo miyo. Sembre nikona baba le. Nto oduwele manene muluku. Adali. Baba le.
1: Mwiyara wa mwinyani.
0: Anera
1: rusiju.
0: Anera ru. Baba le nakala ndo kinam pala ni sari comportamento aiwe no la no kinam pala ni sari baba ya nka thelle
1: vano muthellani
0: itella katinna
1: okay
0: baba le sempre kinam dawe kina rock na dawe kina rock na dawe kina rock o huda aiwe normalmente to mu hit kine asunto yo le to ori wa shitanti u to boja ko chihowani
1: okay
0: por ejemplo woto kole kama kela wo wabahiwa tusentu mnena kanno o itusentu ya tumamili wabahiwa tusentu amari ya natuno wara nona tuno wara letiki hi hali mtekola
1: okay
0: era epa romanimente kom ko huda mtonga iba nata kuma wa fani he kwariwa ba ba an tai kun ke sempre hina kala ne tun ka moro nana shutari
1: okay
0: sonna ovire sempre han rungi kar so vire nam kocha kushika tim gina dal plan ko kushika tim nam kocha nam kocha pa dal pa ba fanto te rai pa ba pa muram khale wa lo shamin tuive ya sempre no te termi te tun tum ko ha rai pro piano
1: okay amari wala mahima ka tora kala ita ahinwa wo pa hanye
0: che dan phe le kera ka hinwa
1: jara na mana ala
0: arae na tinye na tere ki hinwa so pera na mana pili min ka yandre baba mone bo sha
1: arnu ya ka gabe
0: ala arnu ya ka gabe ala arnu se 22
1: okay nyuano
0: 25
1: okay warakala haneja
0: aneta
1: so nkhala wokoi
0: nkhala wokoi ya asvedia ya matolelo melo mwani uthuwa keke sha haneta kama kapaya neta ya mne
1: okay
0: basi sepere kai kwa koya khala le aneta distance yo muro rada mteko le kapaya ndapaya nimena nalapa
1: okay ntube ndanywa no himu chandre
0: ngi chandre
1: orera
0: ngi chandro rera
1: muchandro paneliwa
0: ngi chandre depende murima wiwa nana
1: okay
0: naro mata naroa
1: sicho so tsene ho era so pra wo khapelelane
0: e ya mikinanua e ya ni vele tampanua ka ito tambe dalle kana nama dalle ka phanya ka bale le a fere
1: okay mari mar mo kanwe ka rimwane hiku wo husira muna mahala ko kelo husira
0: so responsabilidad ki khala kano
1: okay
0: ka asunto o huda siempre ko khala no
1: amar yo hus
0: amar kana ta hun de to yemi to
1: aga ko tende kala stan
0: ya la ponte se kunta vale en ni entender
1: man na suela no lera
0: nare so somente wani on duelo leri o le papo ku tio mi pahin
1: okay me mi ni buena la so tsen sa phamaru
0: kai problema
1: atena kulana
0: na ari elo yo akula mujilote atathila mme bato no ra bonuma te ki kusi ne e ma akulana ora othele ba na biveri
1: okay
0: kai ya na kulana iwa mnyemu wit na wana keke na ata
1: nada ana te poka pelan he munupo elo mala na mesmo mono rera mukina
0: nada
1: ne mesmo mukunya
0: atena tu kiyara kana mana ka uloni te poki divela
1: ayo means to be. Mm. Yano munna weria wawariha.
0: Mm.
1: Wajiha.
0: Mm.
1: Wakapela naya.
0: Atenela kitumete terenu ya khaela yela ndrafu. The same pro. Ya kiteka wempa emala lokho etempuyelo shente tiki hale sobri. Okale pintero sobri hari terenu. Okay, tepo kakala watu yapi amwene. To kontrola iwe kiro yakala pakiva hiwe vimpi.
1: Okay.
0: Kira kitume yapa. Tao tumali ni terenu. Akora kahia le kihia kamte kona ya kango na kushika tu hia na hia na mimi tendrione ya kiona vena kiunya mte kwa haya na mwita na koso haya inika ikudo hia na hia no mere kadu
1: okay
0: ya miki mpanya ka 50 tava kontani ya kimpanya ka tesh metikashi vena marke mpanya ka tesh metikashi tio wachano ne
1: okay
0: po sikiru vivele to okhala mlipa okhala balabala ka lapha ka nena u lapha she u kwarto bya shiwili
1: okay
0: ka lapha wenno ki venyeo ya kheli khalelo vinyabo khalelo vya ke male me million amira rupina ya ba
1: okay ngakile rene olapa wa hunywa no mnaji haninyu kimun lapo hivo oshekwa othana elukuku yothana munera
0: ba elukuku yothana ntinetu yo wera porque momu rafu momu acerca wishkati hanone ya
1: okay
0: kanone masi epa muthulo niko khala ne thwaka yo kutsa niro kutsa iba hiwa bimpi akalo kha dunu onkhala
1: munon la mo eni tjela hayu okhala kwaso
0: okukuba elo kalo kaduni tuyulu pale ni telaya ni tla mwe taka Ole muhaka na papa we na mawe. Ole mkina kuna papa na mawe. We sembero ri e kaaduni wa hili pe murima. Oni mihea. Nera kuni mihea ti hai. Por ejemplo, londre e parti o hinnu wene, ori sho washo veni, ori gem kali wano, e kale no kala we me kao. Wewe neta wewe kuge ekaduni kaputula mkhalo othala akora kwa ale othele ana wara kaputula asha igere he apa pakile havimpi igere ama akile havimpi wohi na ama sempre upwele yo sempre kon komala ele rwa ekaduni kuninu weliwa ara miki hinuwa ayi kala ba kavo ke ya neno kaduni womala o kaduni homala etini tro kaduni tunonela kama Okay. Mm. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Solo tawira I atwale anera ama ya kwiri ya baba ya kwiri olo tawira isha ani mkare ya ne ani mkare ya buka ni wana mama ya ni wana papa ya eporis buke ama uri ya isha kire te ivali kira ni mkare ya ipuruke ama ni kalano wa papa ya kalano kutaneta ya mpanyo kwa wapi iwa dene
1: okay.
0: Ntotila nera ama la kwiri ya baba la kwiri shani kanona mtelu wakarte seri amaya akora mthulo kwiliwe apa apa we na mawe
1: enna mwijela
0: enna mwijela
1: ana tuna te atronke
0: eya ya eya na trokane tokoto ko ono khadu mtolo ni itela ya
1: okay
0: eh awone ntete ura baba kwirama kwiri hakapu mthu hakaenda

0: Morning, morning, Alakanani, Wawi.
1: Web tardi.
0: Morning.
1: Web tardi, we look at Anna Selenu Maput.
0: Anna Selene, also call of Maputi, oh, hi, hi.
1: Ah, Vakani, Vakani, Kahurati, only go Panchakulan or Sampezia.
0: O Panchakulan, Vakanto.
1: Eh, Panchakulan, now.
0: Ah, Kunonto Muru, hello, we toy, Loma, La Panchakuda.
1: Hi, a helemo mekhutu a helemo mkhwani a helemo alifasi a helemo sepola a helemo toka yo thuma henro melea
0: a he
1: kam kam ibelehi ho miano o hiya wa ya nga heya a ya o kidona han ya o amthula hana ngira na rapio ya
0: ah I know you amba I want to my hand rolo melea ho.
1: Yo to my hand rolo melea. Minno ananto hija ba hinarro melea hinarro ra wi onan kala kala kasoni na kala senti itali. Yo senti itali, tere senti itali. Entao, desa ba ni yao hini tuende. Tinku pave ni mkipemo, mkintado, muruni, hielemu mikutu. Tere si denti chapo akala kata ni hira.
0: Olonche ye chua pama?
1: Chua pama anto, tia pama. Si, si tapandi zenti inyakulwa mloche inyamdimba. Inyamora.
0: Ola ke lai. Onara mwa muna sinku muna desho. Nchima ke la vanyewe mwavere ya okwina.
1: Exactamente.
0: Wanante kintale ote ne toko toko mara mosimento.
1: Iyi, o mara mosimento ipaze. Ote onra mwa mwa mwa mwa mwa nare kariba. Wendo kenina mpajari kintre kariba. Ane nankama nasade kinto etaru kuri waka.
0: Ahe. Nere nyuwana mwa mtipa mwa wate manyo.
1: Menke no no pave, menke no no pave to mo fuela u want wana mulu bala pave go le vivo ba tsa
0: ba na tsala le. Masimu ke tala manyo mo andemo.
1: Ke when no wana mulu bala.
0: Wala bole bala.
1: Gale mo eto.
0: Mo kan no macha wanyo ho ulusi.
1: O mata ko ko kala no ulusi.
0: Ora kame le bate.
1: Oi, ora kala ma shora kala me la vakhan. E o mata ke limaka o e preciso ke yo ne tinka.
0: Kano muhala kanto mikwansi hiyo wate vanyo, musera sara.
1: Koye, ikifo wate ni ruma tawezo, tomati, mkwani, sepola, patata doze, sote ni riwe.
0: Mwa hii enranya na mwane jaka.
1: Wezo.
0: Njuna mwari nyu mwala mwyo maputu.
1: Ni kalawe nyo ye.
0: Mwano mkintale mwemo ntomoranyu mwyo, yokana mwandanyu mwyo. Kare mwana wole na chuno chekula pahintuwa na we irimi ya hamele.
1: Kena kamala tome, purike mikina mwirana rati ukiwele na kambahe mwoni. Tiyento kako haka. Mbahamu ili wanapiritu vini?
0: Wanapiritu ula wajimi ya wipi wa mtoko wena mkeresha ola.
1: Mia no tateo lelo wa kihali karla na amilikari kena wenye wano. Atwene ya wahoni za ayua ii ni wano honi we. Masi enkala yo nanara. Mika andela atu tene nivekeleke. Nivekeleleke na zekeleleke ya wa mwindreno etariwe. Mino na ho?
0: Ahe.
1: Etariwe, ekalemi mitida. Ate mitida zene ho? O hikuma momkate ya mwemwe.
0: Etio nana rahoye.
1: Etio nana rahoye. O hikuma momesu mwive nyuhu nyuwe mkuma momo. Mkalima momo. Kanya momo mkakala.
0: Mlocha kanto kumukirishta mwye wehae.
1: Kitota kanto kukirishtao? Oye, kile tawa ndoku kirisao, kile ya wepi ya wananara. Hebo, kwebo kuru, aiza onera wipa, amkuru mwezi wapote wilimu. Judas, umipade ombelele yesu, ni milepe feme ne treme ene milepe homa o ile kwebo orihino yes
0: ah eh si awa ne era la so chaka hiha handegere diwa
1: hoye non pot
0: hana holiwa
1: hoye
0: hanej han totoliwa mahia ya han totoliwa
1: han totoliza alipa wipa
0: ahe
1: han totoli
0: No, tamalane.
1: Obrigado, ntako apama, kimiano, omaputu, anaselen, koroa.
0: Kara kara kiwa maputu kina wifi anyu, nate poncha para nyonsede.
1: Gagaze, di mkate, dano, kipanya.
0: Kiroa ki...
1: Anami nikari, hanami nikwa nimi.
0: Mpwene?
1: Mkate, ato kino prisaru, mkate.
0: Ahe, na wifi anyu. No, tamalane.
1: Obrigado.
0: Obrigado, boa noite.

Sitzilu fem bana ma pinjache komi finzi uma raji desh minut. Mada kero ata. Kumbati don ton tono da kamau yam hinza. Yende kuri mu monse ni monati fabukira. We kum handanya ganzi. Muntra dani tianza. Batipita na izodowa. Muatizi chuta chifunde maravia. Makanga tsangano angonia. Mkuti fatani anza tuzumbu. Magweka urabasa marara shangara. Mkuti fatani munu munzinda watete. Narkondambo ponchkudu ala anza tu. Mkuti fesera bukira mprovinsia ya Zambezia. Tiri kuteketa. Tiri gudu nkati mwama distritu Alto Mulokwe. Shinde deri jile na gurue. Narkondambo duala.

0: ngona ndawanga kweni
1: ah ndikukona
0: mm
1: ndokani ngamphale
0: ukundona baba kama barika munonga naiwe
1: kwache mimba basi mimba kanonga usakoyana pachi mimba mwana mimba ne jadideni jongome
0: ona ukuzwa chingino
1: Uchemera voice tangwe mimba kula makai iwe.
0: Tamba dikira ndikupange.
1: Kupichitira atu.
0: Pamizizi dai gumanene nchombo ishi. Ndine gumana maka panghanga.
1: Ngamanene nchombo bondo ne. Ngwera matenda dai. Tangwe mimba zinango ngagona nazo chakumasiku lira nyoka dio.
0: Yanga ne feruka ne nyoka nyokene nezuwa pano. Ndisazakana musha dolo mbani musha dolo mbani usho. Ndacheza naye na maana naye siku zitatu nekuva churungabe
1: ngabe
0: ah
1: iwe mimba zinangu
0: sakamba kuda chitefu
1: mimba sakamba na uzingo mimba mimba uzingo tali tali
0: nonga nkambaza micheo
1: nonga mwana pache huyu ngamano huyu tinafika naye kutali huyu
0: uzazathamangira
1: matenda mimba za mbulu kali
0: uzazathamangira kukoya kubiri ah yakashao kuti panango anaza kuti sio
1: anatisia ndikumona kale ali njira no
0: mbo mokono kubanzizi ndikupangeni ndi maka mukakhala muli chisuo makamaka na ini mbuyano mabasa atwansanganiko pano pa Radio Mosambiki yanga zina ndi Timothy Viajero ndabwera kuti ndikoze kukupasani pionseni pili pinafunefuna katunga mbitikoza mwadza pinafunefe mpya kuva na kuvesesa na kulifita bwera pano sidabwera kaswada ngabe tabwera za kuti ndife madaya jo ndife daya
1: ah ende ifano ndife mfurumero ndife pano
0: iwe
1: nkumbasa
0: ndife basi tisalonga siku zonseni kuti ndendatu nalongefe pano sabuka nyonga mwatu mkati mwa nyonga mwatu tinagujuka napo
1: sabala matenda mwemu
0: ha Nyonge
1: bozibodzi chikonzero.
0: Ah,
1: mwemwe basi.
0: Nyonga tibozibodzi. Ndicho chinachitisa kuti tigumanike pano mbazizi ngano ndikozo kukupangana kuti ana chinchino sapita pya urabwarabwa. Safuna te apange maka machitiro mwambo makhaliro akudambo tora akulembo azembo ngana efembo.
1: Kusenzeka na chiwaro cha manungo. Nsambono munakuwazika
0: ndikupangana. Mwadidi.
1: Tingabisa mafala pano mangwana. Tinadzaluma chala ningadampanga nzukulu wanga ole panango ningadampulumusa kupangana nsambwano no kusenzekana manungo pirioso pirioso munenda kumpumbu
0: simulemo
1: yadidi
0: akutisia simada maleshi nyimbu cheo kugreja
1: atitani
0: ati uya naza Yesu ntambireni ili wanaona nyato na fosholi nukumba jeju
1: ngamala noyo mgwenye pangono amuimbira uya naza Yesu ntambireni siku zinangwe nepano mkwenda kumaliro
0: kunyatwa
1: nyimbo zikaimba kule kunyatwa kule ne manga pata nsolo bukamba ndili ndaenda kalilira kumunda
0: na phazako yo gana hia
1: ah phaza gana hia pine pano kwenda kalilira pita ngwalati bu lirani kwa lero
0: ndakuona ndaone ni muwasho rai munda mwako mule ndio kwenda katamanga kalilira mumule pasa sisi
1: ii usho anaendefe kata ya huyu ni mwana wa pyaka pishano pya kubalwa pyaka pyache pishano pya kubalwa ati aripenza basa Basa ndi damaliseno. Wata basa. Nyimbo zinangu mungafuna kuimbira mundu kumaliru mutome
0: kula. Kuna kumona chibu chache. Na piaka pingasi kuta aripeza basa. Basa.
1: Aripeza. Aripeza.
0: Majimamu.
1: Basa yonze asi aripeza. Ush.
0: Uno ush. Kamala.
1: Piaka piaji pisere.
0: Akazi binanduko meronya kuenda kumakumasie. Asu ucheso na yuo.
1: Gamasa itavalirambo. Pepe. Siku zingati na pirongo kutipipite mpepo, tipisungule.
0: Ika mkuchi, Joe, ika mkuchi.
1: Una valira kuenda kumaliro, valira kawiri, puli.
0: Kawiri pina ninyanya saa kazi, kuenda kumasie, atamangira kuila motokala, angafika kukule, ne baulo pata ngabe.
1: Pata ngabe.
0: Ah, ne kulipangwa kumembo jenji ngabe.
1: Ngabe.
0: Ha? Asa kwenambo, usazua tangwaje njiji?
1: Bwerani kuti mudzanta irembo mataka angasi nkati.
0: Ngabe pontu. Ngabe pontu. Tangwaje na ziwa.
1: Antu alikuwele nga tsamba hile ya mbili ya mtu nye kwenda.
0: Akubwelele.
1: Hewa lukutamanga kwenda kwira moto kala. Unagumana lidezu dezu nga mabongwe.
0: Ndiba. Iwa sakona pata balo unezua tangwaje. Asa gopa kutipala nguanza kumpanga muda funtu. Ano nonte shota ambe serevesha dozieni.
1: Sangwa uno ya chipenda
0: takupeza pakana kuno kumasi ene kuti siamu dojeme ngabe
1: kodi viajere
0: oi
1: kendo kupange matreda
0: longa pono pango no anthu anava kunja
1: anava kunja ndo longa matreda pana muyandikiri anga onango apa swadzina
0: ukugaluza pontu pangono pangono
1: apa swadzina Zina achi ndi Martha. Achinjiwa zina.
0: Martha achinjiwa berani?
1: Tata mbe uma. Yanu ne ya kupembesa
0: ishi. Ya kupemba ishi.
1: Ona ni basi mwachinjiwa zina.
0: Tata mbe uma.
1: Tata mbe
0: uma. Ndi zina achi.
1: Ngabwero uko uji. Antonsini tsuri tsuri.
0: Alikubwa ya tata mbe uma.
1: Tata mbe uma. Atika na mu muto michinja makaliro. Kodi nkoma.
0: Oi.
1: Titome mwera mazirai.
0: Mwera mazirai. Kadi una masuka banda?
1: Matuka danda. Ana kumanika.
0: Unakubana?
1: Upenu nawa na?
0: Ngabe. Inenda bila na nangu ya kutia zinji kakamu na tarumichala lirubana. Aputia ndi kumutalara jora. Mwana na mwa wana zao.
1: Ana mwa wana zao.
0: Chika chimiru mpalu shumbanu shumbanu.
1: Zeka mpira.
0: Iwe.
1: Zeka mpira. Apale nyangoma matrakinu ndi
0: mwa. Apuchino.
1: Alipepo paluwa nenye mayabu ya
0: kwa. Yeo, kamala mba klambo na pincho mbujinchinu, pili nkura ya nakundu.
1: Iye.
0: Ni
1: pasia iye kuma.
0: Ndachesana ini bangu, bangu apotokambo, ndo bangu hano. Pisia.
1: Asia kuma,
0: ha? Asia kuma.
1: Kwa mpaleta, kabema nipa.
0: Kababu, nampa, nyimbo achile ya solonga nani? Ati angafa, muna masia kumulira.
1: Muna ndilira, changu kumwa kwa anga huku.
0: Igwede mule kweneko.
1: Aha, na yoni
0: kwa. Igwede mule.